0: Munira nyu hitele ibona ape.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phela pa hi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meyo kini mo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani ikuha ikina nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kalo ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mbawe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukore hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Akala mvandra rami pontia.
1: Pontia mulupali aka.
0: Kae ke hali?
1: Eh mulupali wakhali wakhali ko re kamasi.
0: Kamasi ul a nom kothomola. Ma wore lwa.
1: Nommi la pahe.
0: Ayo. Bani mwira bowi.
1: Aparmanto na koria wa mwira wa thapala pa aka radio.
0: Ku papa pao.
1: Ege kai.
0: Aleshe amhimaka urazi wari wowe ba.
1: Orazi wari wa aka radio me gero matanno.
0: Ahe amama kumi.
1: Masani manani hazayo.
0: Mitano muruwe ndiye nititi.
1: Eh kamuti pa farinyo na mama yao.
0: Ahe. Enika moruwe ndiye iwe nika.
1: Nare amsali kikalle.
0: Ah kikalle wo. Ah isalamu.
1: Isalamu yo pachara kina ba ha amun pali aka ala ka khinne.
0: Eh.
1: Ro ka ba heka mar ka tola kara sinta.
0: Eh.
1: Kata ka sakari yashuma sapa waishilo. Abutuli nruye. Utabi arumato mkubure. Ana kukuma shiwake na ye kashi yasile Adolfo Antere mane pyago nasuya ileti armanto anu karo ka ka ke lekazu semulela ama anu abutuli ya faya khalelu kutore rai busani he Manuele Tapalapa afuturu Horacio Manuele mulpale ake liye chinakori amulpale ako a lesene Ateli no Manuele o khalile o kuru na tu hotena muzu la romanto na gori wa thapala pano kinira ale mutule rati musambiki salamu za khali ya tu hotene
0: no shukurela na pentela wira athapala potene o lelo vani khaleni kunmosa no wa kurunu sheroho
1: malele muluko ere sizo
0: ayo

0: kale ruho lwarami bondia
1: bondia ani
0: bakani bakani kae kihali
1: salamu wani radio ngo
0: wani no bakani bakani radio no bakani bakani tu ayo kae kene ba sina naya
1: sina kame silvester rabuju umwera wana kunkeno
0: avari wana kunke ekuraniyo masi salama iwe wani wana kunke iwo
1: salamu
0: Ani ramba?
1: Timu kita Shankadea lah surlo lah.
0: Shankadea.
1: Ayo.
0: Ayo. Isalam.
1: Ina begela muarga. Ina begela buaya tua kosuhu. Ina begela bapa kya Eliasi. Ina begela bapa kuhale topiare. Aragi waradiu wo.
0: Maleliwa.
1: Kwa maleliwa ayo.
0: Ayo ni hashu kurela na pentele wira huwani wo atuna ve evrihele ni paraka ni malele yogu. Ayo, no shukurela.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi mruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deligwa. Ni ikerilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yowuma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a mutetene. Mio crene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mueye ni mojalo. Inira romela vira a tu hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Hola, musuote pacha orera. Mio tonqua coya uija. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sibe la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na nama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto amu,
6: mashvida, maisabo,
7: mashvida.
3: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamase amkinka niha ni wa spiriti vituo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba rusentu idosh, natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
8: Teko no, oni wo ni herene mtinto mmosa wa spari kisinkwenta. Mtinto wo, ti woli pa ni waru mele ya. Mukale luaya wa patiri ya woli pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala oru mele ka okati munje na ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping, eri nama were leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene, nie kekai. Tekono al, obo, kutanihi kumaburumele kavale onona lela ishuteru isya. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe.
9: Owoni ya kamiana tinapea ni masabela pahi, mahae nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea, ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo haka lelene. Masaka, Bela.
8: Opia smartphone musia, ateko no onlimali yoni po mbibu. Mamsumabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipeduawi. Nave murumele ka mutanihigu. Neabali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa oli pani oru romelea. Nimala, burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itani wa protezori ya vituru wa mahala miwene.
1: Ok,
10: que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
0: Mas se me quero render no porola, me quero romelir em reoja e outra na Yosua, distrito anho. Mas se não ruia em paraca nenhum.
1: Ele para que moça é hora de ligua. Ni kerlo so tena dorara mkulu pale. Mukerero mele miyo. Ni mulipele bae mpako njewi haolia.
2: Upiwe ni muretele. Yonje olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
11: Pipi. Mohano pia no kati bakani.
4: Mwenye ni Mohano. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
0: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa Mohano mwapenye hopa yo uma.
4: Ayo Mohano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wirayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilopwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
11: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo,
7: mashvida,
6: itanto
7: mu.
6: Mashvida, maisabo,
7: mashvida.
3: Pole, pole, api apoma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni waspiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba rusentu idosh, mnata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyakele ni mchinka anyu kwa rerela, kwa rumele ya nivopu peyavo.
8: Teko no, onyu wani herene mtinto mmosawa spari kisinkwenta. Mtinto wo, tiwoli pa ni kwa rumele ya. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumele ka okati mwinjene ejimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu emipe. Ni flesha ya sniping, eri nama were leo yoku miha elatara toyowoni ya uratene, nie kekai. Teko no al, obo, kutanihi kumaburume ele kavale onona lele ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamaripe ya.
9: Owonya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi, mahae na alikania ni tuto tene kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea, ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
8: Opia smartphone musia, ateko no onlima ni yuwa nipo mbibinko. Mamsimabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipeduawi. Nave murumele ka mutanihiku. Leavali, hiyo nomu nukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, Borowe nana no baba elocha telocha yete kono wera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwen heri omukapele lobo. Ni tendiwa protetoria vituru wa mahala ni wene.
12: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahuyoteni.
13: Subscribe.

0: Andenesene epula nsomelwa kumela mweri wa agosto mpaka yaka ngweyo. Mahosu ala ahala urunya wonania matsiri tuso kwama umekanyelash omandima ni wamtarika. Mutokweni amwalano ngweha saimarano provincio niasa Leonardo Licomeka ohima wera mwalano ole umpanyenia varihaka miteko ni mwalano ngweha saihasara ni mialano sikina. Weliluka oleliwa atu sa tutunea wele herrachire wa maha wa mahosho ala ohiru panenesene epula ansomeliwa mutano.
1: Esta primera fase ya fo divulgar de ver nacional.
0: Mwemara eleni mbariha mteko soa leliha atu a itiri tuzo hena hena sa e provincia ela. Uwira ala esiwiliki mapuro inera ya yonaneye mahosho ohiru panenesene epula no o provincia yoniasa. Ni miteko ia nerla wera matoko ana malima yerehere kichire wa mwahawa mahosho ala inera ekumelele.
1: Locais tambe fikan preparados face a esse fenomeno.
0: Nimuko hahu mtokwene ole wera miteko sen simvarihiwa. Weriliwa ka opahiwa mahosho oyeva mitipo singwehera emara no o provincia yoniasa. Na kunle mota ola.
1: Nesse momento que estamos a fazer é daquelas...
0: Memara ela nera ni valihaka mitikso tene ni kavihiro. Ya epoma maputu ni navitumiala no soikana sa poma. Uwera ni tipiliki. Ikaruma sikina singwehira sa imara matiritu sohia na hiena sa provincia ela.
1: Yes, that's on trabalhado e são esses que fazem estudo com elas.
0: Leonardo Licolonga, mtukweni amara no ngweha sa imara no provincia yoniasa. Answilia ka sa miteku simvarihua, uerilua ka upahua mahosho. Enere tanyeli weke ni mashitu mosa onitinua El Niño. Ola onera awihere wera epula herupekeke nenesene mutano. Mwela pahu mahosho ala ahala otepawona nania. Ohito ni eriari ya elapo ela. Okumela olishinga Fernando Damas.
2: O kwa mtumbo ha. Okwile epoma ya oluwabo. Ohito we provincia wa Zambezia. Zotene inarela vantowa wa owana wana winlane. Asinama ni nloko inawanela icho mamatane. Ntamana mtoko Nusha Rodriguez.
3: Acho mocho anakuma muhiche Zambezi onavira epoma ya oluwabo we provincia wa Zambezia. Enera ya chelaka wopo piha wokala wana nloko epo maele. Muselo walale iwani muhola nikuru na miteko samuhaku epo mayo luwabo Oliveira Cardoso. Yola aleli herawi ohia mulopa na ola ipiwe. Asina mayala ana nariha michalo sa solima sohia na hiana sa pira kumina sesemu epo mayo luwabo provincia wa Zambezia.
4: O conflito me fala para ver, este é o nosso dia a dia. Temos tido casos.
3: Maha mukicho wa sinama na chu. Onera ni hikutini hiku. Nakala ni makata miho sa ikonya wa para achu. Ni acho mocho ovolua majani wa achu. Eya kaso olima. Sina tepawerea. Eya kela na orepela okwa mchu moha. Apariwe ni ikonya. Na ve micholo kumi. Nathano sasolima soliwa na chomocho yala nalocha sasolima sana kuwa feshao mvuka ni matiko
4: também encove invasão de dos hipopótamos destruíram culturas. Falo de milho, feijões, arroz e hortícolas.
3: Vakinaku ohia achomocho yala ikonya inera sopopihaka okala wana nloko yala aiwa eaka ela ohoka mulopo na moha apariwe ni ekonya. Eweri hiha Oliveira Cardoso olochariki enera la pakamte kosaya wi mahayola ovukue.
4: Não, temos feito o processo de medicação.
3: Nina la pamte kosahu wi nakasopia achuna ve ehinache la miahasi seiha. Nina opa achu nikirati na leri hera makalelo oacha wiha asina mayala. Na hiwero mwemesa mwasina moha na mwichana na masaya. Ana nloko, osuwelwe ni guvernu epo maela ni e provincia yotene. Owonto, toni kavihera ni mwaha yola. Ona achela ya mwere wa miaha siseiha mkuma wo Samora Machel.
4: A zona mais frequente para esse problema é a localidade de Samora Machel.
3: Ntaplela kama su a Oliveira Cardoso muhola ni kuru na muhako epo mayo luwabo provincia wa Zambezia.
2: Opa havo, atu enapira ikonto, kumina sese. A localidade de Misisi é poma yo Mandimba, é província de Oniasa, em Hala, o Penhue Nimaliso, mpaka meri wa oito Bruno Rua, Fernando Damas.
0: Oye yo, um varihua mteko, wahilwa ipostu ni afiyu wariliwaka orohiwa opoma ekani ele ekumaka omandima musatoro aichiritu yomandima emediu shafiere ohima weraha baholo opia malushu umpanta ole wachiritu yomandima atu andro uraka itu sorira ni neveto andro varihaka miteko sowosha mana ya sindo tipeliwaka mwafabrika sikani mpaka atu andro somaka ohiyu mutoko ene ole oswilisha to wera umpanyani ya tovarihuaka miteko orohiwa malushu o Malawi okuma o mitande o chiritu yo mandima
5: pakazitu kitu menos de 90 dias
0: hiyo mwemara ila nera ni varihaka miteko sotene nerlaka wera kweni atu o misisi epanyeke malushu akaora basa ohia mteko ola nina roha to malushu o Malawi okumela o mitande sotene ya nerlaka wera kweli nipide kushike malamelio atu mipanta ia
5: a falta de qualidade de energia e alguns pontos
0: nto atu aipo mekani yo misisi aniwe herera wera mwua kuvea erohiwe malushu ompanta ole wachiritu yo mandima
6: Mi vansena la kamadilte Alan. Kiveke la kavanchipa le vanchipa le vanchipa le energia ni kaleko olokotiwa rginni veke le energia.
0: Atu omisisi epoma ikani omitande ari owehra malushu. Malushu ansomilo wera mpaka mweri wa utubru onwowo epieke ompanta ole wa distritu yomandimba.
2: Asito kwene amawane mkumo wa makosa enna vose kuma wa city iti, we ewaro wosa kekuma wa alamiravo, we nampoti, otela naka wadhilwene, rajabwa sani.
7: Molu maala ya asweli hiwa netetu Ramus, ori maholela amawani mamukulutu wa omakasa, yowo ohimewera, amaholela amawani mamukulutu ule, ane vara mteko umulu pale, muhina wotu kihireka mituko manu maporo ohienasa, ekumili ya mushikola, mukeresha, ni maporo makina akwene, wiriliwa ka oleli hiwa ashipapa na ale anale la anamane, yopi here osirinaya omteliha mwanu hinuwe. Tito, usuili hawa mpanta mkena kuwera wohi ya pahi wopo piheria ekumiawe, mokale lola, onniti kiheria utuli, mutoke lwawe wumiholi. Tito, usuili hawe, okalaini, yaretu ya harera weranea wu oteli wa anamane ohinati opia okati haya. Masini miruku ya sinruaya alelihi waka ashipapa na ale anale la anamane. Nondwa hunno. Mukale lola onno ni wawera onne vuku wawu.
8: Mihubi sinna panyala wa iteli waka yendene. Na akina kwa annova. Nondwa elanno pala annova. Ekala iniwe ya aniranea. Mashinno mahao informa sawo. Sinapa atwa lala ireuniao nale kiriha huu maumi wa radio na avukulasa porque na kala ona o shkola ise ndina huu na bashimo le pesha rikosoma to sharu za rikosoma
9: ani soma
8: ah no soma sa nene meshi mune avukwasa tene neyo
7: ireuniao yeto nale la ya simali ala were hina tedwe yembene sin kala ka wowin
8: ireuniao hiyo nina proprietary makuru ne meme mushkola nina lela nene paka pahera uniao ofala useti ne wana shipa apa na tukuma shipa apa le nala kiheria ifaso ina pia pa sanen
7: yare maswawe de turamus or maholela amawani mwa omaka sa epostu administrative na maita e distritu ya orapale ogumpreria ka ashipa apa na ale anale la ana mane mpantole ohatili ka anaye hinungwe ekumele wa mpulanu mwina manlaka na mkomanelo wi habari mpantola wotanu ne riere la pahu Rajabu Asani.
2: A president la poyo Tanzania o vokan luku no pachera wi woro ho padwa muteko wa oteki wa linya fere ya ikuluchu masana matanu muholo na halawe nro wanyu wano ni msela yola masini hakumve nge okwamba we ule omandra esmana yela muteko wa okaibwa mayate ena pira opahavo masana amararu ekawiriwe ka amusi jale epanyingwe ni makata miho a orupa we pula orepelingwe provincia yele Fernando Damas
0: baka emara ila alepuliliwa mapuro okona nchira ni mosa nuwa matani masheshe di matoko ya panyingwe ni mahosho osaramasi eita vale ya panyania ekalaka mapuro ya taliwe ni boma uwera atu ala lameki wancha atu ni wasolomba Mutokwene ya malano weha sai hasara o kwamba Graciano Pesuru o hima wera vaholo olepulilua mapuru omaka ale mahuku awawo onikale o wasasira wera atu ala ya karaneke malata simentu ni tusikina sinerilua otekiwa empa. Mutokwene ole o hima wera malano ole wosomela utuma ikaruma sotene ya masi ona obrra atu ala uwere mehiko leleke mapuru okuya usara masi.
9: Unosu pensamento.
0: Hiyo nini wehera wera matuko ala ipanyuwe ni mahosho ay hasara. Hane kumihaka ya okumiha uwera na sasereke miota soteka impa iya. Nuko kaningwera hiyo otene ukumiha malata ni nameto itusikina. Mara ya matuku ala ehani kabihiraka uwera kweli ewerihe upaka impa ela.
9: Ikomesa mposofti konstruzante suwa shikati.
0: Mutokwene ole osuweliha wera mahuku anwawo nroto pachera mteko woka waliwa socha sohia na hiena atu epanyungwe ni mahosho ala. Inaveto sihala oka ituso hia na hiena atu ipanyuwe ni mahosho ala.
9: Istamu kwa un esforzo no sentido de tentamos encontrar.
0: Mahuku angwao ni hano varihami deku sotene nerlaka wera na kawele ki ituso hia na hiena mana ya socha atu ipanyuwe ni mahosho ala. Inaveto niruwa kawelaka ikaruma uwera ala ikaleke owi samarila mweru tunumaya. Nerlaka wera kweli nipaheke mahosho runye wapanya atu ala.
9: Que possa usar no momento em que faz suas construções.
0: Graciano Besuru, mutokwene amalano weha sai hasara otsiritu yokwamba answili haka samituku simvarihua weriluaka wera atu epanyuini mahosho ostra masi eitavale epaheke mahosho ankubana naya.
2: Epo mayo kisanga onarovo kiweka mpiria ekitakawe kafiri wea ama avano yale wea hina hela muruni makata mihen repediwa ana mankelela epo mayele muselo ono walele sotene ndoko manya huinro wanyuano ohiyola masini hakumbe o wale la muselo o ona panda we nje elapoyo Tanzania wewule mutokwene elapoyele samu sulu asane uwondegi ovo kanluku no pachera wawi atekiwe linya feria haikuluchu masana mararu okuma elapo ya leo Tanzania mpaka ilapo ikina Montero Bonifacio.
10: Presidente ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu opachiriha olelo muteko wa utipeli wa shiporo a Ovira Mukomboyu anayetela magisi anayewanani heke elapo ya Tanzania ni sikina sinapwanya muhina mwa Afrika. Shiporo oyo anahala ukavihera oteishi wa atu ni miriti okumila uportu ya Odar es Salaam mpaka mu ilapo sa Burundi ni o Republika Demokratika du Kongo. Siri ikomo sinapoha makira matanu sa shiporo otipeli wa waya unahala muriha musuru kuna pira ibili ya umpili ni imili ya umakira matanu na meli owa miloko misheshe wa dollar awa Amerika. Ministro na wasa miteko sa mikukuta shiporo ni vyau o Tanzania makame mbarawa ahimaka mteko olam onahala okavihira wiwana niha ilaposa muhina mwa Afrika ni eparea ovukula walamela wa oteshi wa miriti okavihira miteko sana koso ni itusikina makame mbarawa osuli hawi shiporo oyo anahala ulupanyihiwa ni o Burundi wiweriweke oteshi wa miriti okumele portu ya Odar es Salaam mpaka ilaposikina. Mpua mwa elapo ya o Tanzania, shiporo olam, anahala wiwananiha i provincia sa o Kigoma, o Tabora, o Shinyanga, o Mwanza, o Dodoma, o Morogoro ni o Dar es Salaam. Olelo vavato presidente Samia Suluhu, o hulela opachira o varamteko ikalawa isheshe o nyanja ya o Tanganyika, nipuro na opira ikalawa o Kigoma. Ukumela o Dar es Salaam, ehali elambahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
2: Oma kuchuelo wa miselo haiha na rona sampiria mtoko nilotaho mapacherero ni ndani ndo epoma yoki sanga ona rovo kiweka mpiria wea ware waparele la anamiravo wehi nupwe la makata miho yale na vira provincia yale vantowa anamankelela ala entanya makata miho wanloko na poma yale duwara diliasi.
11: Masintano ebatane ilisiritu yokisanga ukabdelgadu anone liye ukala masintano anaka vire amavano uhupwele chachitu chotakala chakunale mwaha wakoto yana mankelela ipankelie ile distritu ile mulumwala atapulelie ni president ompingo wa distritu unoweha weha masintano epatane ukisanga watongkala wira ni kurno hole lawe ni navariha miteko cho hina hina chowachira amwavano akale ni puro ni moja amwira ka mpira ito inkavihira uwana mpuha ni makalele orera mawani. Musaji amade enre amwavano enchi okisanga uhia unkita mpira. Anawihelela uvara miteko chohina hena chuhunchira nghaku edistritu ihononiale venchi mwaha wanamankelela.
12: Muitos jovens vivem ou viveram num momento de trauma e nós como comissão, como jovens, olhamos esta modalidade no sentido...
11: Amwavano enchi kachimala wakumelela cha chitu chohina hena. Wakala hura hii mpinko ni tengachale ala masintano ala yulupale ni pavele huu uri uire amwavano aukule upwela cha chitunye chirinaya. Uhia masintano ala ompira. Nile wakuliha mikutano mawani wachira wira amwavano akale mito. Yulupale ni nacherehu wira amwavano achuwele wetu yorera mawani ni ya amwavano. Ukala wira bipante chiki na choprovisia na lelo anauna nia weteta anamankelela amwavano okisanga anawitania okala mito choweha weha mawani.
12: Pronto, aconselhamos para que também sejam vigilantes de qualquer informações e eles também não podem compactuar.
11: Ina wavekela chichamo amwavano akale mito hina uchitu chotene chinkumelela nikalamule utumbiri chitu chohapala konta nya chitu nya china watankanya amwavano amalaka mpira. Amwavano anapoharira uvara miteko chaya akina ku androa umenchani akina ku ulimani ni miteko chikina idistritu yokisanga inawakalana sana amwavano ni hiniri otelia ni makalelo amwavano onta umahoku anuvira makalelo aya anaweta uorera
12: kwanto comportamento nos últimos anos a juventude a nível do distrito.
11: Musaji Amade presidente Nikuru Nompira ne patani idistritu yokisanga i province Yo Cap Delgado.
2: Woko tavo wa yele na raho na wendo na wanyuwa anon toko miselo sa okuma na we provinsi ya sese sa otawa elapo ya Mosambike olelo mahiku makumeli amweri wa netana pile ya kaya 2026 miselo sa kuma ya provinsi ya Wazambeze viraka wa mpula oni yasa ni Okap Delgado Wazambeze nido dhaholi waka ni Jasimilton Ernesto kopelele wa bilu ni woni ya hapile msara di Mosambike. Asante
0: ukuma nilo wa ihapari.